asikhona amadoda ankulu njengoba ngikhuluma nje prophet bacanga ukubuyela emsebenzini ibandla livimbena neyimali livalile kuthiwa kaswitshe lo mfundisi bayamvala kwaze kwafaka umoya abazali ningamsupport bethi kuthi abantu abaphethe usathane babekwe phambili kuba bazolawula indoda enobizo njengoba ngila emarispeke ngalizwa iphimbo likajehova ngashiya emaphoyiseni angi-influensanga muntu wakhuluma nami Sizwele moyindweni. Kodwa konke lesoshito. Sizo selula isandla sakho uNkulunkulu. Oh uza. Bazofela on the pulpit. Kwenzenjani? Bazalwane, bathathu laba bantu. Khona umuntu onebhedini unomthwalo. Owesibili, unedesire nesifiso. Owesithathu, unobizo.

ngicela ningizwe. Abanye basabuka isubsidy. Mangishiye emsebenzini ngizokhokhela uba. Sabela. Yabona mawubiziwe awuzenzeli lo nomthwalo lo nebedding uyazenzela kodwa lo biziwe uyenziswa. Baba udinga ama bond servants. Ufuna abantu abazoba impopo yakho la ema respect. Irrespective uqhamuke background enjani. Noma uphuwa noma uzalwa ngaphandle komshado. Kodwa uNkulunkulu ukhangela inhliziyo. Ukhangela inhliziyo. Ukhangela inhliziyo.

0: ngicela uvume labahle. Ngicela uvume. Akuhlaleki nomlilo onjani.
1: Iqotho la.
0: Unezinto eziphuma ungena. Uzothi khona into eyayo. Kanti ixoshwa umlilo onjani.
1: Oqotho la.

0: Aleluia.
1: Singena ngayo. Usathane valile. Kubale kama timona shimnya ngivuliwe. Kulezinto ezavalele ezivalela wena. Ungazi ugqoke nesuti. Uvela ugqoke lomlilo ukothuba.

Ngivumela ke mlalela ngivumela ngaliphi mlalela ngisho ngithi Sixile mntana muntu sokusile ngene kababa yayibakithi kwaphinde kwasa liphi mngundlovu namaphethelo.

ngingena ngingakaqali ngingena ngingasaqali ngingena ngingasaqali mlaleli ngingena ngigijima ngiyokutshela wena bo yebebebe ingane ka-ages enhlanhlelo mntakamoloye kulesini oluhle kungundade kusekuseni ingane zinsuku ziyisishiyagalolunye 9 kuyona le nyanga yesikhombisa uJulayi phela lo abazi kahle bathi untulikazi yeyi bakithi molwe.

0: Yabona ke mlalele ngimthandayo uhlelo sekusile lolu hlelo sekusile mkulovu selukhuqile uyangizwa yini lolu hlelo sekusile emkulovu selukhuqile sengilithethe ngalibeka ethala ke manje sengilithethe ngalibeka ethala sengizwe ngilethule kusasa selukhuqile njengamanje nje ngilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo ake ngilungele ke manje ukuba ngingene kwihlandla elogcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka ayi ake ngithe
1: inkulu 107.6 FM.

0123421986. Kanti ukhakhohlo ngasishayela ku 0333423970, 0333423970. Namhlanje umculo owe R&B, rhythm and blues. Saziseke phela ukuthi wena iyiphi ingoma oyithandayo nofisayo ukuthi ke sikudlalele yona iR&B. Yabona ke ngoba ulwesine namhlanje kuzophoqala ukuthi siye lapha ya kwingoma ezosithatha isibeke ku 9 oku asinde ku 7 o'clock. Ngaphezulu kwalokho lengoma iyona ingoma esibonga ngayo umdali wezulu nomhlaba, sithi Nkosi siyabonga ukuthi usigcinile ubusuku bonke, wasigcina, wasivikela, wasilondoloza, zininga izinto ebezingase zenzeke. Khona abanye kade benifiso sokuvuka kodaba kwazange ukuthi bavuke namhlanje, kodwa thina sikwazela ukuthi sivuke. Sesiyabonga ke Nkosi ukuthi sifikile la emsebenzini, siyasebenza siyazama wena Nkulunkulu ngoba ke wena uthandile. Siyabonga ngemdala ezomhlaba, sithi baba qhubeka ungaphezi. Nathi ke siyafisa ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi kuleli kulamahora esizowahlala nawe kuze kushaye 9 o'clock, asiphe nje amandla okubhekana nakho konke ke okukhona, bese ke singanyatheli umuntu amakhona. Sindandele yonke lapha nomfana uthina singozungu, thina zungu ekuseni eshaka mnandi ethi sawubona Jesu. 11 minutes to 7 o'clock, wake up, khathela ingubo, sanibonani emathekisini emakhaya ni grand bafethu, baphila ogogo nomkhulu, sanibona.

24 minutes before 10 emsazweni umgungundlovu 107.6 FM isikhathi sezwi lesi mlalelo umsakazo umgungundlovu FM kodwa nje moyeni wami ngiye ngaba nentethi lelizwi ngizokuvulela lona ngenhloso nje encane hayi ngoba kukuningi noma kukuhle kakhulu okungakhulunywa ngimi kodwa ngiyafisa ukukhuthaza ukuthi njengoba sisenyangeni ka 7 ngamanyamazwi sesiwudlulile uhafu wonyaka siqala futhi uhafu wonyaka ungabisabalalela abantu abathi solo uqalile ngoJanuwari sekuze kwaba ngJune awukafinyeleli akufinyelelwa kanye kanye kungemadlebe embongolo nangaphezu kwalokho umuntu ophumelelisa izifiso zethu nguye uNkulunkulu wethu lento ngike ngayikhuluma ngelinyilanga ngikhuluma nomama abakhalayo abathi sishadile kodwa abantwana kasibatholi ngenxa yokungatholi abantwana siyethukwa amagama amaba mafushane kakhulu futhi ngasho ukuthi kanyazi inhlungu abakuyo ukuthi bathi beshadile yazi kuneyingane ezizalwa abantwana abahlezi emgaqweni uzibuza ukuthi inkosi ngoba khona bakhalayo nje ubungenike yini bona lezi ingane lezi hayi umuntu obeka umuntu esibelethweni uNkulunkulu ngesizathu amanyamazwi umuntu wethuka wena wethuka uNkulunkulu ngoba umntwana akabekwa intando yomuntu esibelethweni kodwa ubekwa uNkulunkulu ngamanyamazwi ukungafiki kwakho la ufisa ukuya khona ngalesikhathi ofisa ngakho akumile kuwe kepha kusemuseni waNkulunkulu amanyamazuke ngiyafisa ukuthi kukho konke sikwenzayo ke siyeke ukuthi abantu bazothini awukade ngizama nabantu sebeyangihleka uyabona empilweni ma uyohamba wedwa empilweni phuma esixukweni izwi ke lethu lanamhlanje lilapha yakho Luka 5 uverse 4 nje kuphela sekunguye uJulayi ngifuna ukupha lelizwi namhlanje uLuka 5 uverse 4 wona wodwa ungawuxubi futhi nalutho ngiyafuna ukuyixoxa kancane le ndatshana ngaphambi kokuthi ngiyofika kuleli verse akukhona amadoda ayesemkhunjini enza umsebenzi awujwayele awenza zonke izinsuku lo msebenzi ke ukudoba izinhlanzi uma le inhlanzi sebezidobile benza izinto ezimbalwa ngazo bayayidayisa bondla imindeni yazo ngamanyamazi umsebenzi lo ogcina imindeni yabo iphila bami ngawo bangosomabhizinisi ngawo lo msebenzi bawujwayele futhi bayakwazi ukwenza kodwa kunosuku abadoba ubusuku bonke bangabamba lutho ngiyacabanga ukuthi uma uzofika ekhaya ungakuphethe ukudla ungubaba kuthenjelwe kuwe ungamane ulale khona emfuleni udobe ubusuku bonke ngoba awubambi uzoye ekhaya uphetheni I can imagine stress sikababa ongakwazi ukuprovide umndeni wakhe uyazama akahleli uthi usuzamile kuqhamuka umuntu ahlekise uzize unolaka ngoba imizamo yona ikhona mane awukabambi kuthona lamadoda ayenza umsebenzi awujwayele ubusuku bonke kodwa ngalobo busuku awazanga bami kunesimangaliso ilanga lokuhlangana na Christu kuba lilanga lehlukile einsukwini ezifana nayo owenze ngazi izinto ojwayele ukuzenza kodwa usuku lokubonana no Christ kuthi angikhumulume ngentombazane eyake yaye emfuleni yayokha amanzi ejwayele ukwakha kodwa ngalolu suku yahlangana lothi ngiphuzise uyaphendula uthi angikwazi ukuphuzisa lamanzi mina nawe kasidlelani uthi lo ukuba bewazi ukuthi ubani lo othi ngiphuzise bekuzocela wena qala oh haleluya amazwi osukwini oyohlangana nalo noNkulunkulu ngoba usuku oyobe wenza okujwayele futhi mhlambe ngalolo suku kwenze kakhulu uzudika ibale abe sayehla uNkulunkulu wethu Luka 5 verse 4 kuthe esegcini ukukhuluma wathi
kuSimon. Qhubekela ekujuleni. Nehlise amanethi enu. Nibambe. Aw bakithi. Wakhuluma nalabantu. Kodwa umesegcina. Uthi ngiyazi ukuthi ubusuku bonke benidoba. Kodwa ngicela namhlanje keni waphonse kujuleni akasa uyibambe akasasho ukuthi nizobamba uthi phonsana manethi enu ekujuleni nibambe it is guaranteed nibambe engathi ngiyawabona lamadoda ngaphakathi ukubuyazi sihlale la ubusuku bonke sidobe ubusuku bonke kahlehle sikhathele kodwa ngoba kusho wena nkulunkulu wethu sesiyawaphonsa asiwaphonsi ngoba sithanda asiwaphonsi ngoba siqonda ukuthi uthasiwaphonseleni kodwa siwaphonsa ngoba kusho wena in the journey of your life kufuneka ufike esigabeni sokwenza ungasaqondi kodwa ngoba uyakholwa ukuthi umdali wabantu uyabona waphonze nakaloku lesiviyo soyifihla usuyifoldile usuyigoqile ngoba ufuna ilingane nesikhwama osigaxayo soyabesaba abantu just today and today and now smagade uthake uphinde uphonze manje uphonze juleni ungaphonsi ngoba uqonda ukuthi uzobamba phonsa ngoba sekusho yena vele wena sowukhathele vele wena sewehlulekile vele wena sowuhlekiwe vele wena sekubukisiwe ngawe kodwa namhlanje smagade zingu 9 July 2026 usho njengonkulunkulu usho njengomnikazi wabantu usho njengomnikazi wezicelo zethu uthi phonsa ani ekujuleni akashukuthi nizo uthi nibambe inkosi yomusa mayibe nani.

Uyabona ke maso uphonsa ekujuleni. Ungabisambiza umngani wakho uthi yemngani wami ngizwe kuthiwa kuyaqashwa ngapha sambe. Uvela uvuka ekuseni na ungenayo imali, uvuka ekuseni kakhulu abantu bengaboni, uhambe ngezinyawo. Uyabona thina esihlala emakhaya nje, uthi uyafika estobhini inyawo seyingcolile, ukhipha ithawula esikhwameni usule izinyawo, gqoka icathulo zakho, uthi simakade vele sengikhathele kodwa ngoba kusho wena. Umzwe kahle ungabusayi kuboleka imali kamakhelwane yokugibela ngethemba lokuthi uzothola umsebenzi ubakhokhele ngeba kunike. And mabe ngakunike usuyadikibala ngoba kusho wena uNkulunkulu sengiyahamba.

kodwa shuthena emthazweni kuNdlovana 07.6 FM enyinto eyokusiza in the journey of life phuma esicukweni ukiyekele ukuhamba nabangane phuma esicukweni. Sengivala lenkulumo yami ngifuna ukukhumbuza istory engake ngasixoxa ngelinye ilanga, kodwa le story mhlawumbe asingenanga ngale ndlela engizosifaka ngayo namhlanje. Ukuthi empilweni asihlali singenzi lutho, khona esikwenzayo. Kumanje kunomuntu osevukile washanela, akakholeli kuphela lokushanela kodwa uyashanela. Usemunye usevukile wawasha, omunye usevukile kuningi esikwenzayo. Noye emsebenzini uyaleza wena athi sisongichithela amanzi, athi sisonginekela amathawula, athi omunye nizingenisileni iy'mpahla zakho. Kukhona okwenzayo mane, lokho okwenzayo kawubongwa futhi awuholele. Awuhleli wena, kukhona okwenzayo. Kunestori ke engisithandayo sembongolo eyake yaba umsebenzi nje welinye ikhaya. Kuleli khaya kwakulandwa amanzi ngembongolo, kulandwa izihlabathi, kwakhiwa imizi emihle ngembongolo, kulandwe konke ongakucabanga okusindayo kulandwa ngembongolo. Umuzi muhle la ikhaya, kodwa kunesilwane esingelutho esiyisizathu sokuthi lo muzi ube muhle. Kuthenge elinye ilanga iyazizwa nje imbongolo, hey ngikhathele manje, ngikhathele nje, ngikhathele, yavele yalahla umthwalo lembongolo. Kuthiwa umnikazi wembongolo waphatheka kabi ukuthi silwane engisifuyile, ngifuna uyibambe, isilwane engisifuyile. Engathi ngiyabona mawuthe kwi-bread winner of the family, cha sisi ngikhohliwe ukungenisa amathawula athu sisi, uyazi ukuthi ngiyakondla. Uyakhumbula kodwa ukuthi udla nje, uyakhumbula ukuthi uye toilet nje mina. Kusho umuntu omenzela konke all over the years, mhla ukhohliwe kanye akukhumbuze ukuthi uyazi yini ukuthi ngiyakondla. Kuthwala imbongolo kuthenje ngalolu suku yavele yalahla phansi umthwalo, yathi ngikhathele. Yabona ke imbongolo noma ungayishaka kangakanani, mayike yalahla phansi umthwalo uyahlala phansi ayisukumi. Abasemakhaya bayayazi lento engiyikhulumayo, imbongolo isilwane esilungile, noma ungasishaya ngempama noma ungasenzani senza lokho okushoyo. Angazi kusuke sekuthene embongolweni mina, inelanga imbongolo evezela ngalabantu ukuthi mina nginomdali wami, ivele ihlale phansi. Wayishaya lo baba lembongolo, wayishaya lembongolo, wayishaya lutho. Kuthiwa wabiza umphakathi wathi, mphakathi wozani ngisize, isilwane ngisifuyile singizwa, isilwane ngisifuyile sesiqala ukungidelela, ake nize simbe umgodi lembongolo siyifake phakathi iyiphila, ngifuna ingazi kahle namhlanje. Hey abagijima ngabantu, ngoba abantu bayawugijima. Uhlukana nomngakho bakushayela izandla, kusasa bakuhleke. Umngakho avela aphumelela kwehlule, abantu bayokushayela izandla, ulahla abantwana ungabondli. Abantwana bavele baphumelele bakwehlule, abantu bayokushayela izandla, urong bakhohlwe ukukhuza. Imbongolo kwashe ngathi ithi kulungile, ngifakeni kulowo mgodi ngiphila, nizombona umdali wami. Hey bawumba umgodi abantu, bajuluka ngabantu bembe umgodi, bayithatha imbongolo bayiphonsa phakathi emgodini omkhulu iphila, babuya namafosholo bayayigqiba. Bakithi kuthiwa imbongolo yayenza isimangaliso laphaya, babethi bewuphosa umhlabathi wehle ngomqolo iwushake imbongolo umhlabathi, uthi ungahlala phansi umhlabathi, imbongolo iwunyathele ikhuphukele ngaphezulu. Kuthiwa baphosa inguzanguza yetshe, incekuzisa ikhanda imbongolo, itshe lishaye phansi, lithi lingashaya phansi imbongolo igibele kulona ikhuphukele ngaphezulu. Ebaze bathi abakhuluma kahle, simple shake it and step up to the next level. Uthwale imbongolo yayenza lento labantu.

Angomlalelo wethu la uthi sawona ma unjani angisakwazi thike ngalahlekelwa iphone amen ngaba nje amapara ngikwaza ngiphuca iphone awubakithi hey ngosi yami isikhathe siphila kusona usithembiso longi semsebenzini la ngikulalele khona ma awubakithi sawona wesithembiso awu sibonga ukuphila iphone kehla lami iyathengeka sibonga nje umusa waNkulunkulu sibonga lokho ukuphila lokho

0: ngibeka ngendlela yakhe kusuthi uNkulunkulu umenze yena ngambona uNkulunkulu angiyena uleyo angazi futhi nokuthi uyabuya kwakwenzakalani ngakhuleka nje uJehova bavuka ekuseni ngangakholwa ukuthi hayi sengiyakhona ukuthi hallo cela
1: hayi Nkosi uJesu
0: ngikhuluma ngaleyo ndlela
1: walwa simakade
0: wangilwela uNkulunkulu wangilwela uNkulunkulu ngase ngisaba nokubamba amakhozi wabantu ukuthi uma ngangifonele uzawuzwa msathane ukuthi ya akasakungakafundi ngifone eduze kwakhe
1: Nkosi
0: ngambona kuNkulunkulu lapho ukuthi ungilwele kulempi
1: eyibhekene kwayo. Ngiyabonga nje sisifuthi, siye sinicele for interviews ngoba sisuke sifuna ukuqinisa umuntu osekhaya obhekene nezimpi, obhekene nalokhu nalokhu othi uyahamba kungahambeki, athi uyema kungemeki. Ngifuna uhambise amazwi oqinisa umuntu othi ngibhekene nesimo ukuthi kanti uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa ivoice elahleke for 2 years. Qinisa umuntu osekhaya.
0: Mina ngizobatshela ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna umthetho.
1: Eish.
0: Noma ngabe somnini ngitshela ngami anginabazali isathi. Nginabazali bamkakamoya. Kanti abafundi inkunzi. Lapho uNkulunkulu asibizile khona uzofika uthole umama, uthole ubusisi, uthole bobhuti abazokusingatha. So uNkulunkulu osidalile wazi isiqalo nesiphetho wazi igcinile. So abantu abathathe impilo yabo bayinikele uNkulunkulu noma ngabe isiphi isimo ngokuthi kukhona izinto lapha kumakhubo 23 kukhona lapho khona ke David noma ngihamba esigodini sechrist okufana sakho uyazi uDavid washesho yini namanje because uyazazi ukuthi unomelusi so ukuthi onganayo umelusi akakwazi ukuthi noma ngihamba
1: esigodini sethunzi
0: lokufa angisaphi akawakhiphi kalula namazwi because akanayo umelusi so sidinga umelusi umama sisho abantwana ke sikhisa manje ngishonelwe bazala uyazi impilo yakho izosuka manje iye kuphi thatha uNkulunkulu wathatha yena zonke izinto ziyavuleka ume position ngimbonile mina nginobufakazi obukhulu bangathula abanye bangakhala bangakholwa ukuthi mawufika epropit ume phambi kwabantu ngathi azenzakanga
1: because
0: uthende
1: umelusi Nkosi uJesu. Kamanye amazwi siyahamba ethunzini lokufa kodwa ume khona sidlula ngaye sizohamba uma sihamba naye sizokwedlula. 29 minutes after 11 ngicela nje ukukhuthaza umlaleli uvalelise emsakazweni uMgungundlovu FM. Siyabonga kakhulu sisifoti sizuya siyawudlala kumusic wakho hayi kancane kulo msakazo lo sisazoqhubeka futhi siwudlale but nje sibonga isikhathi osiphesona kulo msakazo uMgungundlovu FM.
0: Ubonga mina sithando sethu ngiyacela nambalaleli sosiyami ba-download bangene umusic ukhona online Spotify, YouTube, ba-download. Ngizokhuthaza nje umlaleli ukuthi asikuyeki. Yabona nje le msakazo esibekele yona le. Njalo uma silalela ngathi ukulalela uzwe isitori somunye umuntu ngaleso sikhathi esiyaphila ukuthi awu kanti lokho amanga ukukhalelako akufani nokwalapha kungcono asukuma umuntu ayisithintithe athi ngeke nami ngizochubeka ngoba uNkulunkulu.
1: On social media sikuthola kanjani?
0: Khona ku social media futhi Facebook ikufuthi Shongwe it's F-U-T-H-Y Shongwe ngikhona ku TikTok ngikhona ku Instagram ngikhona email yami khona yatholakala futhi Shongwe @gmail.com.
1: Mhlambe your number makhona but out sisifuthi sicela ukuzwa kangcono ungasinikeza yini emoyeni?
0: Yes, sami number yami ngingabanikeza yona kodwa bengithanda ukubanikeza neyemfashinami nanakukuthikesekutani akezaba minamba yami si 072 38 39 130.
1: Cela siphinde 072 38 39 130. Ungixele kakhulu sisifuthi ngenxa yesikhathi ngicela nje ukukubamba la ngicela uvalelise kubalela.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Izindaba zehora lesithathu uzifundela uNonjabulo Njoko. Sawubona mlaleli. Ucwaningo olwenziwe ngabe Vet University liveze ukuthi abantu bangaphandle babambe

Sipho selibonga thabo nje nanga lana mise kuphumisa ngicela nokukhonza labo umndeni wami esigodini wakwamncube khalanyoni nomnyeni kabno nomunyeni kapata emafletini ngithi nje ngihleli nawe sanesithandwa ngihleli nawe nesithandwa sami usem sithi nje zimnandi ingoma ntethelelo lo ebhafa nedango alright ungasithinta kwatsapp ku 0623151986 akonasifonele ku 3334239703334239970 sikhulume le ndaba nje laphana ku Facebook ikhona indaba ukuthi nje ubona kanjani uma ngabe lo

ukukunika nje update cha lapha kwababa umprofethi Magejagejha njalo ungakhohlwa ukuthi ke kusasa sihlangene lapha kwababa umprofethi Magejagejha njengoba sazi ukuthi kuyobe kunenkonzo yomdliwa la khona kuyolasha khona umdliwa in fact siyobe siya endaweni la kusetshenzelwa khona umdliwa ngoba phela umdliwa uyinto engalapheki kodwa uyinto elahlwayo so ke ngesasa lokhu njengoba kulesihlanu siyazi ukuthi ke yileyo nkonzo yokulahlwa komdliwa siyaqonda ukuthi ke ubaba umprofethi Magejagejha lento yomdliwa bekade enza every week kodwa ngenxa yingqinamba isihamba sihambe sihlangabezane nazo wagcina eyivala ukuthi senze every week so ke siyenziwa once a month in fact bekumele ukuthi ngabe yenziwe last week kodwa ke ngenxa ukuthi besilapha eGoli kunenkonzo yamanzi last week kwadecide ukuthi ayipostponwe ipostponelwe

0: ngolwesihlanu kodwa ke sithe asilalele esontweni ukuze kuzobalula ukuthi sivuke ndawonye siyazi ukuthi abanye basuka kude ekuseni transport izobe ingekho so ukugwema indaba ze transport nokuthi ugcine ususala ugcine usuneyinkingi usuneyingqinamba kungcono ukuthi uvele uzolalela lapha ya esontweni phatha ingubo yakho yokumbatha nje uze lapha esontweni la uzolala khona wazi ukuthi mawuvuka ekuseni ngo4 so uvukele eduze ukuze ngo half past 4 sonke siyaphuma sibheke endaweni esigameko la khona sizobe siyosebenza khona indaba yomsamo la khona babu Profeti Magetsha ayobe eyogeza isidalwa sethu noma isidalwa sabantu ke wakhuluma ke ngidlalile kancane iclip yakhe lapha ngaseqaleni mangabe liqala lolu hlelo lwethu la ichaza khona ukuthi ke kubaleke ngani ukocha ukuhlanza noma ukuyogeza isidalwa lesi ebesikhuluma ngaso la emsakazweni so ke leyo nkonzo ke izobe ingomsonto ekuseni kuyohanjwa ngo half past 4 emva kwalokho ke sekuyabuya kuziwa esontweni ngishilo ke ngathi ke kule nkonzo umprofethi Magetsha ucelile ukuthi wonke umuntu ozoparticipate noma umuntu ozoba yingxenye yale nkonzo aphathe umnikelo ka 450 ngiyazi ukuthi abanye bayazibuza ukuthi lo 450 o 1 lo 450 ophathwa yona lo 450 esizobe siuphethe lapha yana ukhava indleko ze transport esizobe sisebenzisa njengoba sazi ukuthi kune imoto zabantu esiyaye siqashe uma sisuke sinenkonzo eya emanzini number 2 bese uphinde uzokhava insebenzo ezobe isetshenziswa lapha esiya khona njengoba kuyohlanjululwa isidalwa sakho ngiyazi ukuthi kudala mhlaphe ubhekene nezinto okudala ubhekene nenqinamba ubamba lapha kodwa izinto ingenzeki uchazile ubaba umprofethi namhlanje wathi kwesinye isikhathi kuyenze ukuthola ukuthi silapha idlozi kanti inkinga ayikho edlozini kodwa iproblem isida isidalwa somuntu esinenkinga ingakho nithi nindawonye mndenini kwabanye kubalungele kodwa uthola ukuthi wena icala nakukulungelwe na wedwa bese uzibuza umbuzo uthi kwenzeka kanjani ngoba phela laba abanye sisebenzisa idlozi elilodwa nabo kodwa bona kuyabalungela mina kungilungele usethi kumprofethi Magetsha kuswe ngesiyona inkinga yedlozi noma umsamo wakho kodwa inkinga usuke ubhekene nayo kuswe kuyinkinga esesidalweni sakho esidinga ukuhlanjululwa nokugezwa wayesethi ke ingakho ke ngesonto sizobe siyokwenza leya nkonzo yokuhlambululwa kwisidalwa siyoklina isidalwa sakho siyogeza isidalwa sakho ukuze izinto zakho ziqale phansi zikwazi ukuhlambuluka zikwazi ukuthi ziqale phansi zihambe kahle zilunge ngamanye amagama ke le nkonzo akekho umuntu engamdingi futhi le nkonzo inkonzo yomuntu ngamunye individual akusiyona inkonzo yomndeni ingakho umuntu nomuntu kumele ukuthi ayingenele ngesingaye ngoba uma sikhuluma ngesidalwa suka sikhuluma ngento ethinta umuntu yedwa hayi nomndeni ethinta umuntu yedwa hayi nabantwana bakhe ethinta umuntu yedwa hayi nabazali bakhe kodwa into yomuntu ngamunye lento yesidalwa soke ngesonto sizobe siyogcina lokho ke siyogeza ke isidalwa sethu la sizobe siye khona siswa undaba ezitha eyosihlambulula khona ngiyacabanga ukuthi lezi memezelo zibalekile kakhulu esinazo njengamanje ukuthi ke ngesonto sinale nkonzo yesidalwa eyoqala ekuseni half past 4 iyaqala iyophuma iyoziqepheleke ngesikhathi esiyobuya ngaso lapha ya esiyobe siye khona ekuhlanzweni kwesidalwa bese kuthi ke ngo 10 masibuya lapho inkonzo iyaqala ke okuba kuyinkonzo yokuthandazela na futhi kube kusakhubeka yona inkonzo yosidalwa iyobe ikhona lapha esontweni likababa umprofethi Magetsha leyo kuyoqala ngo 10 ekseni liza liyoshona ilanga ubaba umprofethi Magetsha ekhulekela abantu ethandazela abantu eprofethi enza konke kufanele ukuthi akwenze ngalo ilanga lomhla ka 12 wangesonto lona leli esiya kulona ngicela ukuthi lezi memezelo ke ezibalekile bese kuthi ke mhla ka ngomsombuluko singakhohlwa ukuthi silapha empushini community hall kubantu baseSweet Rogers ningayinsebenzo zikababa umprofethi Magetsha siyobe sikhona njengoba namhlanje besikhona futhi eCobbsville nakusasa sizobe sikhona neinsebenzo zikababa umprofethi uMagetsha ngicabanga ukuthi lezi memezelo ezibalekile esinazo okwamanje ke sigijimeni siye lapha nje ngicaphune bebabili lapha efakazini ngoba ubaba umprofethi Magetsha usekhona naye ukuba azosinika umphako wendlela njengoba sazi ukuthi sibulindele kakhulu kunezinto ekubele uchazo sinika clarity kuzona kodwa before sifike kuye ake sigijimeni siye lapha ya
1: uleli viki elingaphambili kwaleli siphuma kulona ngathenga ikhombo ngithengele umntanami ushuthi ubaba wakwakhipha isiprofetho sokuthi cela ukuthi ngimtshele ukuthi la ekhona ucela ukuthi azigade ngoba kunengozi ezayo ngitheme ngimfonela ngimtshela wayesethi hayi imali eyongozi leyo ibinga umgqibelo ubaba engiprofethele kuyisonto ungamnikeza ke le khombo wayisebenzisa ke ube umuntu kokadeleke zama ukuganwa leke zama ukugana kungaganweke kodwa esebenzise ikhombo ngizobonga nje ugcobo lika baba umprofeti manje ke umntana nami uNkulunkulu ungisizile ke ngempela wamnikeza lo nkosikazi nami ebengimcela besiyolobola ke ngesonto eliphelile ke le empendle ngizophakamisa nje ugcobo lika baba umprof

ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayithojusa ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

0: esifubeni ngenxa emasima mahle nemvinethelayo
1: awuphinde
0: zishaya nezifubeni ngenxa emasima mahle nemvinethelayo
1: funda lo 24 ngapha ufunda u 13 walapha ka 33
0: Isaya
1: yep
0: sifunda yena
1: buya ngapha ku 33 no 32 yep
0: 12 ka 33
1: umfundile u 33 funda ngapha u 32
0: besifunda ka 33 12
1: iya ka 32
0: Abantu bayakushiswa njengokushiswa komcako.
1: 1
0: Njengameva anqunyiweyo ashiswa ngomlilo.
1: Yebo.
0: Yizwani nini enikude enikwenzi engikwenzileyo. Nani eniseduze vumana amandla ami.
1: Vumanini?
0: Amen.
1: Funda man. Lalela ngeke uyikhone lento enje uma ungavuma ngaini. Funda
0: Izoni zaseziyoni ziyesaba ukuthuthumela kubambile abangena nkulunkulu
1: ukuthuthumela kunjani
0: kubamba abangena
1: abanjani abangena nkulunkulu bosale benciza inu abangena Jesu
0: hey
1: uxoxele sesivala zonke izinto ezingenankulu muqhamuka zizuthi kunabantu abangayazi basakutshela bathi ngaqhamuka nangathi bazothuthumela ngisho umuntu ongena nkulunkulu ngisho umuntu ongena simakade angeke amelane nawe manje ethande engathandi ngeke akhulume face to face uzokhuluma ngale kwekhona awuthi amen mawuzwi
0: haleluya mighty god
1: awuqedanga kahle la funda kahle funda
0: ungubani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo
1: kune dimane lohlala kwakho
0: nomlilo oqothulayo
1: jobu yekhaya uhamba nomlilo onjani
0: oqothulayo
1: Jobu yemsebenzini uhamba nomlilo onjani?
0: Oqothulayo.
1: Komakhelwane udlula nomlilo onjani?
0: Umlilo oqothulayo. Hey!
1: Akho tikolo shozomelana nawe. Akho buthakathi bamelana nawe.

0: ngahlala la
1: ubona ngahlala nawe into ekhona ukuthi uhletshwe insuku bathi nansi lento uthi ngaqhamuka bathule abahlebi wena bakuhleba lento ehlala ngaphakathi umlilo oqothulayo ikwenza ungabi namngane abangane bakho bahlala 10 minutes bakhumbula ukuyobuka ama TV isizathu yilomlilo ngisho umlilo oqothulayo uyangimangaza ukuthi ukhuluma nabantu abangena